Da o kismet laf pesa dili ya film ni git ko watat sky nga wan mika sing ara vivek obe roini rangpa git git nga don't puff my mind.

police force film ni git ko wadat sky nga wan abijit aro alkayanik ni rang pagit gitong nga deal churaya tu kamna lagtara look to bhai.

Yan Akashwani Tira Nasimang Dilioni ko wat skag pa Hindi aro English kumurangko Jol Jol Shilongani ko wat skag pa Salgru Salaram Ajok ni English kumurangko bak na suaha Sumoy da oprung ni chat minute sotbriyong aha Aro ye sumayon at simang prunganti kna rungbay nga gata da al prungoba Prungnam Tira program ko kna sona matgin.

0: Nasimang program tira program ko kna swaha. Sumay do program ni chat minute sotpri bunga waha ariya sumayo na simang. Pedi sangmani ranga pa sa sungatan ng gitrang ko knang na skang. Skang pa. Nomesa kakanchi CH sangma. Jian St. Mary's Higher Secondary School tura o porai nga pa chatri wachum. Uni poido mgani ko knang chingna mangin.
1: Ang bimanggo no mesa ka kanji si itsang mamanga, ang St. Mary's School o poray nga. Daw ang ni mong napming kapa po'y dora, no kapa ni patia jekon po'y BW mamin seha. No kapa isolan da kahamante ko, la kapa nito kapa nam kapa bimanggo. Rokumari sa aniko patijo mante na namanam ja tanche chingi pasi itsachina. Ani si BN tangko mga rocky na ngipa iso na rasong ko china. Samsakita cha arong nga si BN ko ang siyata nukapan na namnagani ang jawa wade. Nukapan ni pati kumang gisko cha kakale nang batat na tutun ka na gisko ng kale. Bala kapa chan changnang kapa dong chakram BN no sham kapa changnang kapa gisag dunga uno. Chiung nukapa gisag na bara una at sawata gisko ba kam ko chusukat na. Karasai watataha isul agal sakna hayan ceng janggi tangna rasung nasa una.
0: Nasimang nomesa kakanchi si H. Sangma, Jian St. Mary's Higher Secondary School tura opora ngapa chatriyong atse muni puidu mgani kukna suaha. Aganat kaman ngata da o pedi sangmani rangapa chasungkata linggi trangko prungni sku baju naknang skagin wagi trang unginga ayaw namchomot jajok. O kak sara aro baleng kepa kurang.

Nasimang pedi sangmani rangapa sa sungutaling gitrangko kna suaha. Dadaksani zamano prungni sku wahaon delu niko watskagapa hindi kuburangko. Jol jol English kuburangko ba sku minit bunga o kna suna mangin. Yan akashwani tura.

Nasimang bremi butan sang mani gitrangko kuna na mat naha ta ojol jol craning marakni gitrangko na simang na gat matang skainga gitrangara biya mai nok ang jangidi mai na grapping asuna mijasal darling gatchamko haida wanchinga gitrangko knangna.

Nasimang Benedict Sangmani git rangkok nang namat na ha da ojol nasimang na Cheryl Sangmani git rangkok nang Cheryl Sangmani git rangkok gamatang skai nga git rangara angko watteri ang manu mangin magwal na uwe ka sa chumuta hada wanchenga git rangkok nang na.

Aknas kanga nan chung nok jam rang ko pang nan ni don na gata nanga. Chije da ko de nok rang, bariyo krong rang, no mama no jama warang ko pang nan ni don na gata nanga. Bangi jaya balwa rakka rang na nok rang bi ani ko man jawa. Balwa rang rakpa ingon pang nan bisha di isha rang ko nok thang jam thango tong na gata agan na gata nang gen. Apal chi ong khat na o na gata nang jawa. Manad pet nok ko na pe dong na gata nang gen. Aro balwa rang na men rakpa inga ong ode. Palang ko kumarango ba table ko kumarango na pe dong nagta nanggen maina wandak madang somayo je dak kapa selba ong nagta mangen ndak madang somayo anthang na ba samsak nagta nanggen je dak ko din anthang jokin chimosa na anthang nal jokin chimosa sakkaban na ba dak chak nagta mangen unigun balwa raknas khangan nien ba nok chamarang ko thari samsoni rang ko dak nagta nanggen aru balwa rak madang somayo nokoni ong khat ki ja bol dal ga parang ni kukhmaur dongi ja manad pet nokthang jam thango dongna managta choton kha nagta nangen makha kampretani yaba apsan da ke anching wa chi somay rango makha kampretani khaban ching nakrunga aru da auru somayo makha wa jao ba kampretari ne ko anching nagta mangen yan dak matung somay rango chibim marang ngoro nagta nangja chig nang pa byap rango dong nagta nangja aru un baksa na bol dal gaparang ni jathungo chak nagta nangja aro bijolini khrong rang ni sambao ro nagta nangja maina yan dak madung so mayo na chirang ro gench modde bijoli de chio nang chak ken aro nang khoba man chap na ba dunga uni gam man dak madung so mai rango ko ro nagta nanga aro no ko ro madung so mai rango mana da pet no ko ro gench mo ba sendalang ko kane dong nagta nanga still onani ya ba wachi khari ona chang chagrong longa ya sal so mai rango dengthang dengthang byap rango still onen ba bang a nok cham rang bi ani rang ko nak nagta man gen uni gam man an chang still onani so mai na ba samsak nagta nang gen wan still onengon nokthang jamthangoro nagta nangen maina mai dakpa sthil gakpa gen ukhan ching agan suna gatam ja dalama chunama yasal somai rona men dal dal kpa sthil rang ga kani rang khon ching nagta manna mana de pet nokthang jamthangoro nagta nangen maina sthil ga akani chiba nok jam rang ngona khang na phongani rang khon ching nagta mangen indita chuak awani ga akpa ing kpa sthil an ching is khorango ba be enu ga aktap gen chimo de an ching ni be en rang na sakhnani ko ban chingna matabwani khura bagen unigman nakmutung somai rango ba ching nokthang jam thangu rona gata nangen a dari rwani yaba apsan wachi khariona ching a dari rwani ko ban ching chagrongani rang ung batrunga antigni rang nam khawai dungen chimode ching tangthang thang a rang be gruwani ko ching nakna gata mangen yan nakmutung somai rango mamu salo ba abri rang chi ri angna gata nang joba bibana makun kam ngodu go biapchi ma musalo bari angnagta nangja aru nokni khosakrango nakba arang bi baingani kun kenchi mode nokni bosturang ko samsak suani ko taknagta nanggen maina wada ari rubang ode wan nokko nangama nangjawa wa nakba rang ko wanching ni sham so nagta nanggen yandak matung somai rang nanching phangdan samsakani rang ko taknagta nanggen aru wa nak matung somai nanching kapun biapchi na anching ni nokni gam jinrang ko noko dongo bostrang khanchang gapan byapuna jitna gata mangen jerang ko nanga dawa gana hacham yarang ana chingni jangina banchingni mal mathana khengni gpa dingthang mancha bulshini khari ni somai rango mandeni jangina ba mal mathana khengni gpa asel rangwa aru ya ndak pa sal somai khanchang pangbal ta changon wa chini somai rango chagong batta unigman anching ara kon bangbata thari samsoni rangkon dakna gata nangen beben baba almanduri na anching thari samsona manjana badongwa namgappa nokrang ko anching thari e mangrakpa nokrang ko ke dongsona gata manjana badongwa diba manna de pe anching je chol ko manna uchin thari samsoni rangko dakna gata nangen chela ko de mandeni jangina ba mandeni mal mathana gmani rang ong jawa wandak matung asel rang nan ching phangnan thari samsoni rang ko dak nagata nanggen thari samsoni chi shan ching yan dak parang ko khomiat nagata mangen je rang ko na anga agana hacham ya plakan anching ni ong thelai gappa mandeni jangina khengani gappa asel rang nga bangbada changon simsakani chi ban ching
야낙바 실랑오니

0: 날족나 그따만 겐 방난 심사가니코 닥나겠다는 겐 아로 다리 샴소니랑코 닥나겠다는 겐 야 아가나니랑코 이안을 맞추었다 플라콘 마텔라
1: Nasimang disaster management ba agsakni um talaga ba barangcha sel wani ko sampani program weather hazard ba bisi kadio dum tang tang aselo bo sarangchi mandeni jangina ro samtang tango dung parang na sinjeta ni ko nani gman shri pipson sech marakni agana ni ko khnana mana ha da ojol jol nasimang jeni pal sangmani gitrang ko khnang na man gin gitrang ara khasa chimanga na ra aigpun khatta ko aro garolin ha da wanchi gitrang ko khnang na

tao sa liram si kecha kecha sal na pai ngaha abrini ko sa ko bal phap kang ing ba ram ram namen ni na ni to bia tao cha chan sa liram si ko ni wati rona namen nan sing benga

Audu umat niku rang rang monang ha. Atham ni bal khasen. Ang ni naskol ku khasna tinga ha. Niatu abri japa japa. Duri dan mekaku nekat tinga. Atham ni khasroka. Aruni joni rang si. Rokom rokom sanchani rang ko. Ang ni gisiko ngatinga.

Smanga tsa songa tan ni gitran ko khna so ha sumai do athamni sni baji wa ha aru yan toki house programo katal gpa hindi film rang ni gitran ko watani sumai wa skanga pa jubin notial ni rang gpa kabil film ni git kuch din ko na simang na watatinga

Tokyo House programo masimang tal ka pa hindi film ni gitrang ko kuna suha. Tao sni ko lachi pa jo Delhi oni wadat ka pa vivid Bharati ko kuna suna man gen jol jol chat pa jo hindi ko purang aro chat ponga pa jo English ko purang ko kuna suna man gen. Yan Akashvani Tura.